East winds begin to blow. Arapapapapa. Arakolovo Zabayada. Arakolovo Shayanda. Imaya Parianda Labaya. Arakolovo Zabayada. Arapapapapapa. Arapalabayada Bayada. Arakolovo Zamadeanda. Arakabaya Baya Baya. Arapalabayada Baya. Arapalabayada Baya.